Mga pwede nga tutalo ko lang. Malo. Idli alo ha. Kaman na idli nga. Nilak tutalo si wala mo mat. Idli bigato kao lang kami. Kaya ma. Auto ko neo lang man. Auto ko neo lang may taksalo lang man. Itat siya kasi lukak pa lang may do. Maputin ni. Pilo ko api yung may tilo kasi ane. Akin lukago kaya katang may do ko. Kaya may lukta pa lang may do. Kasi wala, tulad kami, alaw lang kami. At si Tukal lang ako tumi, si Tukal pa lang madaputak pala ka, tusa atso. Pigi daw ka makanoy pala ako tiyang amin. Alihantin na pala ako tutamak ko ah. Kaya malo natin nga, kupisok daw at suni, daman na lima, dako na katilaw daw at sita, kaya tumingin labi nga makupisok si Malumi. Itok sa kalang ko daw, nga muna ako kalang. Sana kaya nga lo, pinang nito ko daw. Itok, kupisak si mga ito, nga mulok daw nung unong kalasong ngusok daw pala. Teka na lang manuwa nga, nilamig, sikitamig, kitap si Mitsubo. Ani gakto mo lo na kapi, gakto mo lo na takunat sa ina, daul na sito yung nakahang mo. Kaya may nukta pala ko mito. Taan na lo. Tukso at awasak. Ukwa hakto tayo na. Kao di mga dalaw kat siya. Tayo matya ukwa la. Tukso mi at awasak mi. Ilo na kakso ni. Abati lima nga. Sang mitaw pat siya ni. Ukwa abati lima nga. Imalak titaw pat siya ni. Tamagkwala kito nilo pa wakta sa ukwa. Tayo may lakta pala ako. Ilang kisiyane ulit sa patubin yung medyo kala ilo na telo sa ngutang nata ilang kisiyane patubin yung ulit sa medyo kala ay may lakto na kawali matsaka matay may lakto tapi na lo kinga nga tukso takat sa may dami tukso tayo kami ay may isak lusang nga pala ang medyo tamak ko kila ka lang isak lusang nga pala ang medyo labi ka pukuro alo sa ganun. Kasi tisok tayo muna sunilo, hinga nga tayo may pelokto. Kila ano ano pala may tamaw na, habalo mo yun. Silak kilang malo, tayo mga nga nila sunil sa sungot sunil libigang. Ano kilang malo, kunak sa sungot sunil, nakakta pala ako. Imalo, iluwa ka tayo nga, tayo na kaya nga pinakit tayo nga, iluwa, huli, pao ko si, bigyan ka labi ka siya sige pagka. Pagod si Nico at may kapulok at tawag ko na kasapalaw sa nga may mata. Inimin na. Akas yung tiyalo po kasi tatlo kasi ani. Walang may matikot sa nga nga tiga sa aksyo. At sa mga suka ko tak. Taan na napasok sa man. Kaya na huli tangay na. Huli ngay na. Bigya si Mita ka. Kaya mo okso kat sa ito ka mahuli. Ikot sa daw wala. Kaya sa ulit ituto niya pala ang ikumat sa ito kami. Di ka kaya alam niya, ako niya alaw sa nga ito pala ang ikumat sa akalo. Ang kapaktulot sa nga ito kami. Sa ikaw kilalo ka sa kapaktulot sa akalo pala ang mata. Ikaw alam ang sulukat nilo. Sa ikaw ikaw tiksala kaya alaw pala ako. Ito pa ng tita ni Oso ni Tiyay ni. Di ka kaya haktami ni. Halay ko na pala ang mata. Open na ka ni. Tatsi mga tili ako te. Imi ako. Ako na pala ako. Imi lang kaya. Ilan ni kisiyan. Uy masing ito kato kami kisiyan. Uy masing ako nila naman natin na pala ako. Ay malo ilibi ka. Pahilo ka lang may kinak si Balo to halto lak pa lang may. Tikit to hang malok ko si Balo lak suntay may pa lang may. Ilibi ka. Iluto kami. Iko, unno kami. Iko madubin yung ito kami. Ula ko nila, tukal lalo ito ni. Tay may pala ako. Amalo, naman at sa tubin yung ito kami. Tay na tili ako. Hula na yung ito kilo ko. Tili ko ako kilo ko. Unno sa pala ako. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm

0: kila kila kalo lo ako di kating kaya ano kaya lain na tuwalo pa lang man kila lalo na kami niya kutuin upang sa ulitang yung mga sa katarok ko kila yung may okay nga to kalaw yung kami okay kami yung mga okay nga sa to kami kami aliyan na pala mito tayo matayin kono sa kanyang lunit sa kami kono ng usak sa naka mga usak masunil yung takangat ako madalo sa kasi kasi lilaw yung lumilib ng kami kapag na ang kapil yung nakita yung nitsas kaya ko alala ko tibini kulli mo alala ko tibini kalay ano atap sa mitsuti kisi anak pala may matay kisip sa kami upang nga sa kon tupang mo matay I get to know the thing at your lock to be in a lot of. Nilaan nilo, natako ba kalalama si utawa mesti. Ilibigalo ko na kami, ilibigalo kata si masok. Kila ko na kami, ike na kalaksun. Tanal tope, tao nakakatangay masuli. Tayo mabuti mo, tupak talong mata. Ako pa dito alo kalaksun eh. Ano kasi tiyong mat. Taman na, abutin na nilo. Pero haksun eh. Walaw kami. Kaya man ako si Tiyang Mabi, saktuwala pa lang. Tukto bing ata. Pirungin. Iwa pa liyan ang minulo. Kaya may loot sa pala ako tayo. May linga tuwin na niyo dapat siyang mga pala ako tayo. Mahanal tayo. May linga tuwin na tuwala ako tayo. Sugay ako sa matagata. Ilo doon ako lalo. Ilo na ito na nagsata. Imakta ka sa pala ko na tuloy. Imin. Kay Dewey. Ay kang lang ito, alo pa lang mata. Suna milyon. Kok be. Suna milyon eh. Nilamak. Bida kay kalaga suga akong nasaw pa lang malamit. Suto kata kami. Imay ikwa. Bida kay kalaga milaka. Isi mada kata kami. Tahat sa mga maksuta ka sa mga. Uy, makak. Nasaw lang pa lang kami. Tahit suman eh. Tahit ko alo. Imay lang kata si mga medyo piya ka lang. Piya ka. Hinwak sa ilaw sa kami. Hamak tuwa di jauh sa kama kaya ngini nga ni bisa kaya sa akal daga sa waktu tuwa may lak pala may mata. Ay cuman ni pinas tuwa lo pala ko. Nakka jutuga lalo tuta hata si magata. Ima upang nga sa alang may makay kumadipa o lalo si lakak pamita ay cuman na makay makakalak pala ng umidyo alam matang na ay. Ikadlaya ilano nag sikit tuwa ka lang malaki siya ni makaita lang nga si Jualo siya mat. Ang uti minilon ni Aula sa kakpakakulak pa lang ito. Aula sa kakpakak pa lang ito. Aula malaki ulang ikot. Wattu ba niyong alaan? Ay kalala tikiw tra pa lang medyo alaan. Ay manulang na ito ba niyong niyong. Yuki-yuki. Tay ko ala ay bibinay alawin. Tikiw tra pa mesuti. Tay matan ni gunak to kula di talo pala ko. Ay bibini apun na kini. Sumungo kata. Ta, tay ma, ta na, nagal sa kong mali. Ikaw man lang ito ko talo ka.
1: Koy tungin ni

kong mik na la kai na chi ta chminga su si put ta yu mik tan na hwak ta mi yong yok suli unika til logo tu sak so u mak mai mat na la la ga bu si sini chela nga bu si

ullakut. CBC ukiok taktu pibadle yung aninarak tusip. Ubanga tobi utak. Marigariok dik juang mitakut. Akau yukuk turigi kungit nunavu marigariok dik juang anilor idlau mit. Takut kau yima yaming ni. Ilagi yaming ni takunung katimay vingan ni. Akong itok sil na raktaw rong matat na conflict of interest ngun na raktaw yuk takunung ethics commissioner kut Conrad von Finkenstein Steen narunak silong mat kimiko narok tuk kanok iglaw niyo vira katarok taming ni niyo vira rarmini tawa ni marigarok dikjuang mot akilok sukto titlo niyo $1,000 ungatani katilima aklugin iglaw tayo mangani ak utak tikti vigilaw tangatan na marigarok dikjuang o kaklunita ko niyo vilaw magit kau yimateng itlo ni suri tako aglo unika nga titirak si magidlo ni tao tako at niyo vigtaw roktut kau yimangin na kaklo niyo tako aglo pitiaga suktaming no pityo tigidlugot tako at aturi ko yidlo tigtay man na niyo vikat na kuyo yun na kaklo tigtako at akong itok sir na raktaw yu pirtaw luti. Tema taw karatli nunanganit ang inungit ang nangit inugiak tut. Kinoyak taro man nakarunak si mang mata takot. Danish mingak si mayunit. Kitongak sa karunak titaw si ma titugit na runak taw nginak lutik. 30 parung ni agagunit. Manaw yung Inuit, Canada mingak tut ang nangit niriyong ni Katerik tut Arawa mitak teman na titu. Tamani Canada mit

0: mariqullunigit karallinunanganningaartutitut 1916 innipigiarlugu 1990 muparutikillugu 4000 nguyut inuit angnait ang niversalluni 12 ni agaguri takkununga qitorngaksarta jekkutini pour civil qattaqsimirnaumata IUD ni taiyausimayut karallinunanganni manaka Danish government Utkina yaktak titisimanertu takununga angnani atau serdutik $64,000 parungni tunnaksailutik naya Nathanielsen ilagia vokmakungni karasinunanganningaktuni takununga Danish marigariorvinganni ilagiaujuq oqqarluni taakku atqitornaksartaatikkutilerinermit kingullerpaariaujuni aksorunnartorsiortittisimaraumata nunanganni oqqarluni ullumit arnani inugiaktunit piirsiqattartunni takuqattalertugut asiagut qitornaksartaatikkutinit atorteerimalerlutik Takut nunaring mute aktuine kaksi mangmata ino silimangan ni takut nungaking uwangin nut aktuine kakpasaklo ni takut aking uwagyo yudo marik pasaklo ting Canada mit ino takut aking uwagik tut nunakakaksi mayut agago gasarung ni kitong aksaktajik gunne dititaw si makatang mata Pekasud jilunita na si Celia papak kangyaklin ng miyutaw lunit sa punak lunita kuning aking lakpagayo yung may pekuyak sa kayo yung may Danish gawamak kong ini nagyong nakaklunig lo dahan na gawamato kakutaw marikul lunigi o kaklunig at urikuyig umagayak po nga gawamak kut mamelutit Te mei lau taurong ni tinit. Taku aglu nukak rumang itut. Kitong aktak tukkan ni tuin naga kakun naga yarao gata. Inu yun niksari tuin naga kang nagak tauluta. Taku aglu piyak tau yaga karak lutin. Jun ngutit lugu kavamato kakut. Ilagi aksilok tu taku nunga. Pagayang nagaktaw raksuti kitong aksaktak titaw yun na ilo kayunit kisa ni Arwa mit mamaya tukangin na raksu ni Suri. Temato, New Brunswick mingak to ni katutukatigik to nunavo mit nakikiksakatang nang mi ikayo kumang mata awlak titilutik takunong umerdwa kusungo yunit. Sukuk sa kayang ito ni nakinin nun na rin nun damatuman ni uyok kingod lirilak tangat katutukatigik tut a tapestry of kindness network ng nakaktaw yunit uksok toong mut nakini awlak titilaw mata takot narunak silutik kanuitunit nun na rin miutay pitaga kakayang mga takot tukimuak titigia uyok ang ayok kangin ni Rick Maher o kaklunni nikigasaru itun naksaktaw niyaktut nunaring miutanut unuktuaru rigayon.
1: Well over 400
0: o kaklunni 400 ungatani paruktakununga umerdwakuvikuk titawarognutut makung nirukia pingasun nirukia taktigasangnit atrinaw yun nakayaklutik. Maher okaklunit oksuktuong mo tikititawraw garoak tildugi igluring miyutay taok tikitawraw miyut ilang at taok kingang niglunay ni miglu aksukong narawak pagkaroaklunit piyakiturawak pagkaroaklunit tana pigak titikataw ni kuyo katutikatigito ni Linda Maher okaklunit piyaw yagayakam maringman.
2: We want to let people.
0: Okaklunni nuna bumi narunay gumagatigot pitak tuinaw yun nakmigatatao taku kikut pitak tao yung mayutao ikayok tao yung mayutao aksuro tigin nakmiyavot ilagik tunot ikayok madluta Tapestry of Kindness Network okaklutik tao

ullaatiyawakku tunga sulawmi itti qullummu tabbani CBCU ku taqtuunaalo tikabbingani qadunni tusaqsuukooti itidduta uddumi pingayuanni siit piri 3 2026 ullaanguyu tusaqbiginiartuvu ilinniarti ilisiayikissammata tamannaru isumaaruutikiyuukkalittuni nunalinni nunavu iluani tusaqbigiyaakkannernerpavu tamatuma missaani 7:10 kuni kuatta 7:45 auyakku ili mamiana auyakku takua ilin kan pinguan na kaktito watti piyariro mimma tappani piyatimmi tusaqbigiyaarnerpavu pinguartuliriinga tappani kano tamanna aure tosimum manga tappani kuato kawai maligri buguman na kayo kina sivudo ng nga mga tappani ikaduy mamisak bigini at tingatan na nutang uyo matwe piyarito valdea na mo tikiuti valdea de karuamin ma matwe yung narakta nga isumanak si duni tu sabi yang nak pabu kanu kau si sakam mga 9-10 mi amaru tamakwa inut tu makaduna tu piwade.

0: نعم تمين تيا تون نغوتا انا توكسي من ايلواني بين ما رجوا توكسي من ايلوني كاي سيفو ما نغم توكسي لاوني نغلوني لوني وي مان نغم توكسي تيتيرن توكسي تيتاون اما توكسي تيتين ايلنيرن مو اكسار ايلنيرن بين ما رجوا وقاقاو بما توكسي نغم ونقتوالوني تيمنا تاتا كو ايلنيرن تكري تابني قاتيكي ماريكلو تيغوت Kayun na may rar tayman na ikawit. Tabani tilot tana.
1: Sunila. Tema man na ilisay kiksang na mitun na kainan na vuri mame at oktaw yun na mitun na luni silag juang menu juang na mitun na at oktaw yuk sa yuk kisayan ili kisumi pidjuta kakotu na kakakpita ilisay kiksarwa kataklut.
0: Kawi manak silarito ay Aksuru tiging iluar tabu nutarabu. Kau ila inangir titiyer tutu inaklunga kau ila rama aksuaru qilik tu nutarabu tu saru mayuari tu kisi titau yu mayuari ilit tu makjuak tu alwin. Taman na pidju tigil lugu qi yuaru lak tu kisi yu mayanginning. Tana ujir nakjuak lakpung kau inak siyu ilinya ilisayi kiksan letak tugu tukisi titi yu naktuni ilinya si makjuara yung ikkarwak luni luni tukisi titi yu nasungaruni ilisayi tak tuktugun nakata piyu manakta tiyam mariglu tiglu sivu niksatini ilisayi ngurun naraktumi tukisi yu magatanu nakjuak kisiyane aura yun nang maubaguri ma ikayu katigiglu ta So tana ikayo katigin ni ino katigit tiyang na ilisimat tiyang na aksuro rutigil na tari alirupon.
1: Kanoktukan nilo akpita kaya nga ilisay itakan na kasugluta.
0: Kawiman na larigto ilinir bigjuang me pimarigto ariyaw nginaw yang man. Tayman na utugi akang ito kawiman aksiyo ilang ilinir bigjuang latarayong me ilinir iriakasakpon. Surlo university sila to sakbing niglunin. Kasi yan ito inuunibot ilinir utigilutigun. Ilinir bigjuang me ngikalwar luta kasi lirinang me ilitun naruta. Inu sitiawan inu katigitiawan nang migluni ilinak titiyun na katunun na katigigluta ilinak utik sa unok tumakari inu luta na sa utini at ugdangin na yasung migata tamag kuwakarong ming mata at tuktarok si mga ito takunung nga ilinak titakulutin takuyaw laki katakton tukisi umayaw laki ton ama tukisi yaw kanarun na tiyamarik ton
1: Tema ona ukalaw si raktug lutigo kay ukakaw gabi tema iksibaw takayawra ukaksima lutitak kuno nga ilinak turari kuno ilisay itak kanarasuk susili kanwilyo sungo visi ayay katigila kangasi
0: Takwa tamatumani akitari akaktukulung mayigot kaw yung madlungari ikayok tuktaw tektaro gatanu na wagkaba makunginning ministag yaw yu ilinak turari kuno Amalu tugliri yaw yu tu sarer bigi katak katigun tu ukaw jote katak lutas rukisuni inuk sanitinning inuk sarutigiluak nguak tabu iglu kangiliong na taman na uwagutuangung ito nunavuri mami teman na ito ama ilisay ikiksarne artig beto akuru ningin ng ikperdu to akuru teman na aksuro ningin mingma aksuro to alurutlang orang ma Suna wa uwa gutang ite kato jekatigi radam mariglu te isumak sila tu yuarong mata inuil inutin humans sila tu yudarong mata kato jekatigi likan na lutigot inuil luta kukutiti nutakay tabata kukutiti aktabu iman na tigaro ilinak simaruta o yagyakang man
1: Taman na ila ilinak ni namitun na ilakay ilinak Rasuk tu tak ko ilisay iksaw ng isuwit ti valdeyo suwi tema. Taman na rikya ako ti taga kakayak pita kanukkan na idin na titi takkan na kumagutta kanukayungin kayak piki.
0: Ilisay takkan ng naruta takwa sila tu sarbing mi atuin na wiriakaktun. Ilinak tau yun nagtusog do pang nainin. Ilinak bi iluan ni pang nainin. Pang nainang may ilisong akabi ang mailisay yun nagtuta sumo. Ilinak beru si iluan ni pang nainin yun nagtub. Pang naidutingin ni ilinak Tautterlutilneqtigluta ilisayinngorunnartuunorsivaallerunnarneartuariamma.

0: bunik satini sila tu sarving muluni takunat ter lugitik tu kakpag luni luni ilisayin kanutig ilinak tigilang mga ta ilinak temna ikayut latare unnak yaktun
1: takwari kaya nga isyo magilugi so looking of virtue yu makatak tu gara ilinak ving me ilisayi raw kakatak umayo isyo magilugi ilinak ving me atok simayang ne atok luti uktu tekak luti piyang ne umningani uvaro ne atok simayang ne takununga kano kakayakpi
0: takwa king of virtue katang nek tunirio na katak talugiyavu kau yi madduta unuk tukuru garang mata kisian kusun taok tamanna inu wiar waktu ni ilang inu takani pakiyu yun nangin ming mata tamakwa sungi usai bikak duti namiduni sungi usak tau bagiti tabungaru ni ikayu kak titaro ikpigi ligasug duni ju ikayu garao kagluti uluri mamag duni ikakangnu duni makungnu kismi ayung itangin nilinak vero sing minta ko lagi kuti ikayok ti unong nagsari pi malagayak to kau yung manaksil lagi to
1: kata si Sivunik sa tine kisun ni nari kuti sa kakpi ilin na ato rin ng pitu tigilu
0: Sivunik sa tine kau yung malagay lakto nga ilin na vero sakpun ayok sa loa kata lakto ama inuwiak to lamangaro gata
2: Humans, Inuit, Nunakativu, our community, Nunavu Kanatari Marli, Ikayo Katigi, Terlu Tekisian, Tukisima Katigi, Teltan, and the Reunit Devil Tararum, Okato, and Mapiangani.
1: Katasi, Apekotik Sakara, Aragunir, Tumakisani, Okasik Sakara, Vekanutu, Narluni, to Sakta Kumigiara, Harasupiani, Okasik Sakara, Visuripi Vekatertut.
0: Okasik Sakatunga. Teko pang na katang nerto si Vonik sa tini il nervilio katang nerto lugi iman na tigayong ni inugyak tigayong ni pang na katagayin amalo kuyariyo ayo katak tugi il nervilio tarang nang nivuto sa piluto arang at tigot surit terto mo kasungong ming matao vaguta surit terto minriyo na kasungong iluta teman na iti ako givabon
1: so nutami il nervitang na erpisi
0: Ila tusak lay nao yak tusay na peruk tiarok kati mayulute tusak juin na kuruk pag tutigo akago no kay 15 note. Kisi ane aksurud latak to aro ni butusa yaw lagilang magava makuning kati makatigin na tutigo lung mata. Gava makuto ang ingito tamang malimano na kati bul na raw tikun ni liya yun latak aro lang mata ang ayok kariyo yun. Asid jirea kalakto nutakabu kilik tutigo Tusa ko man ng mailit tuman ng mo. Tako ang marigdugit. Kayo siya kaya kalarok tugo ilinarbi. Mikiluarok tugo ilinarbi. Unok tari artig beto ang ungit tuming.
1: Kisahan nila, kuyan na may ito narapagin. Ukakatigin na si Sakat. Ikat ay si.
0: Kuyan na may ito. Ilay.
3: Tama!

0: ullakut CBC pi ukyok takto pi valle yung nina electricity huwag ng tobi utak. Marigaro Victor may pilira katang nilagay kut narunay silang mata nunavo marigaro Victor ang lori idlaut tan kawi mayaming ni sugay long mat ilagay yao tilugut marigaro Victor katimabingan ni narun takot kawi matang ng miglo pidere katang ng miglo commissioner nga Conrad von Finkenstein naruner silong mat kimero nagtaming ni tan idlaut niwi katarao ni ngano nang minakotigi yaming ni niwi piligarangan ni marigaro vichuang mot akilak titaulo ni $1,000 ungatani katilimaklutik. Idlaw tay mangani utak titilaw tukinaw yang mit ukaklo ni takwa ni uvirok tangit kawi matangit luni. Takwa lo unikani naranayak sidlo ti takwa ni uvirgayit kawi matangit luni kanoy takakang mangat tunisi yumaningan no ni uvilaw mat. Tak waglo atur ko yisi madlutik tak kunong pinaglungin na kay ko yidlutik. Thousands ngin na ko yu inuit ang night karatli nunangan ni kina yak tak titaw yun nang narang mata akago kasarong ni kitong aksakta jeku timi tuniyaw katarong ni nginot tak wad ilwago pukto katara kaktunisoglo IUD takwat Canada rimami nunakakaktu ang naite man natitu at jiparungan ni aturong miyut Cecilia papak kangyaklin ng miyutak at tuwi na karok si mang miyutaw o kaklunit na riyong nakaktu takwat Danish gavamakungit mariktaw kudlunigi aduwamin
1: probably
0: okaklone gavamakut akilxwi kugayak takkat qitong kanituinara qaroqtunga innaqorsimayuinna uruti qitong qatsaqtaq kannerunne lititawrawraman unuruangitluti qitongakka ullumimuttikillugu Canada mi government qakkungit mamearaungittusuritakkununga qitongaksaqtaaje Runei lititilugi nunakakaktuit ang night Canada rimami. Juniu tilugu takwa Canada rimami pirayang nirakhtaw liloktun. Nunavumit adjungituni nirduti kasungung matat ilangi kawisakti kinirunaktut. Katiksoyon na kayang mangat

ullakut CBC ukiyoktak tu pivalle yung ani narak trisip umanga tobi utak marigaro big jong me pilega katang nikut naruner silog panu na vumi marigaro tik jong alori idlaut kawi mayaming ni sogay nakaktaw rongmat ilagi yaw luni katimabingan ni conflict of interest and ethics dan na commissioner nga Conrad von Finkenstein sakititilog po kawi raw taming ni kimiguna kluni idlaut niwikatarog na ningan no niwikarangan ni marigariog bingmut akilak suititlo niyo $1,000 ungata ni katilimak luting. Temangan ni idlaut utak titilaw po kinaw yang mit o kaklo ni naru kawi matero nginning ano tana unika na nisilaw rilu ni takot ni uvek tau yut kawi matero nginning ano pitera subtilugo ni uvilaong mat atura kuyi si madunita ko at pinaklong nagaktaw kong itlo niyok. Tema taw inuriyak tut inuit ang nai karatli nunangan ni kinaw yaktak titaw yun nang nerang mata. Tako Danish kut. Thirdly ni akago ni ungatani kitungag sakta jay kutinit. Ilisutuin na katarong mata manaw rektuit ang night Canada mutate niriyong ni kakluti Ottawa mutate man natitu adjiparungan ni aturakuyid lutig teman nga ni 1916 in ni 1990 mutik itlugo 4,000 ungata ni parug ang night Inuit ni vaksad lut 12 ni ukuring ni takot iglekut kitong nagsadya ko timit ilisikat na raw mata ayaw di mo nakaktaw yun ni karali nunangan ni manaw raktok Danish gavamak kungit kinaw yaktak dito yun naksinerang mata ang nanit ataw si Arluti $64,000 parang nigo tamay atunik Naya na Thanilson ilagiyaw yok makong ni tako at karasli nunangan ni Danish marigaryog bingan ni ilagiyaw luni o kaklo ni tako at kitong aksakta jikuti ako ni Arut aksong naktuksiok titisimang mata o kaklo ni ulumit ako si Mayo si inugyaktut ang naik pirtitit katak tidlugit kitong aksakta jikuti ni ato kasuktay rin maraklutik aktoy ni kaksimang mata nunaritin ni inusit tinidlo kingovaks at tinidlo takwaglo kingovarin na aktavulo aktoy ni karilutin Canada may takwa at kingovariyo yudnut no nakakak si Mayo ang night agago gasarong nit katong nagsakta hunay lititaw si Mang Mata pikasi ujilo ti Cecilia papag kangiklin ng miutak takwa sa punyaklo ni tako ng nga Danish government kong ini piyo mayaming ninir yung nakarilo ni government o kakumarikulo ni git o kaklo ni atulik ko yigayak po nga government o kakumamialutik kanwilaw ningin ni sungo sa paglutin.

0: ikana yati ulak kuma.
1: Oka kung nakovisum, mapigas wala kung masila kung mga kyo tana ikana isa.
0: Tana ikana yaa pigas wala lao si maya kale inusitin ni ilao bangal inusingan ni atu na kasimam taman na ayulo si maya upaloni. Ikayuk tau yagali nunatin ni kau yah katas ni magaki ama ilakalo pekatikalo teme tuko si maluti solo ulugayan tuko inusa ka katan ni kue mamisa kaya ako mayue mamisa kaya katalaw si mama da kalunanot tana sakunga nunabuming usutu ni isumagali law si magaku pilagayagayanga sangyong usumma ama inun ni ikayo katabit yung usumma pagkatao ko malaki na law summa kama ipasa lilaw ka
1: Hano ito lang ava sivod liw jigo mazati ato ko mazati taan na matuwi nga lakpa
0: taan na ako na isumagayaw katas na malang inun no ama ikanayatinot nunalit kati makatas si maluti amalo mana kiga tuwi yakatu dilo kati mayini teko ikana ya kalaki si mata kanwitu nagilata nga ni ako sa kaya teko pilagari yaw law tuwi inunni tusa si malaki mata kanwitu kuyi mga da mamesap biolato me teko ale kayo si tikkan na kasungusok pagka amalo inuno tuwangan lagi kalo ang mga pilagari katang musok taka kawye ma yume kaso katang musok kipagka
1: nalo nang ito daman na inoy ilip kusinga pik kusinga atalang azut chauzo awla tauning ano daman na kaw sige gunak yo
0: daman na inuno kikatuk tau katang musutu katima yingilo inono ina kapte tau katang laring musutu ama ikana yatinge ino katang musutu inono kikatuk tau katang musutu ama lo inono tuangan laring musumat solo ukwa uto tigilo ikana yang musutu ilikosilagiit inono tuangan yunet Amalo pekosi tu katim ni eling nanti tiyit mesut tiyit awlat tiyit lo solo tutul naul gay pa upalon ni nak terasu titi katang usutulon ni kalau titi katang usutulon ni tak kuat kena yati ulatu ama inut itu Ilin na ati takata unang usukilutit. Kalo na ati tutuwa, tuwa nga katas si Mayue, mamisam ni inutitu pitaka ngusulang nga. Ila pitaka katas si Mayue kalua kisane. Nuna pumi pitaka lakas si Mangimma. Ilo ko taka ngusulang ato tamani tamba inunno tuwa nga laging usutu.
1: Taman na kanu tigi ikazo ti halang ava inun no kakauzo ti haluna le ila haluna no rea kakatara ok si mamma takisiani taman na nuna bumi lepto inun no aura taura ngazo kanu tigi ikazo ti halang ava
0: inun no ikayo katala ring usitu o kakau gama haluna no aula katara ya kasi mamma ta mamesa kaya kumayuit haluna ne tiluge ukwa utu tigiluge Nikigikat tatapu tutuminit ikalok takwa pita kasungong ni mata kalunani upalun ni ilaburlo ni pekataugun nanati maligun nanati taanale matuengaligo ni una utu tigilugo anana takamnika kitungalimi tena kitunga nga maligun nalato ama Ilo si ka giluti kitong ano ili pitakarong na giluti ama pero pitakala

0: ulakut CBC ukyok taktu pibalye yung anina raktu si ubang atobi utak mariga real big drum mi pilire katyang na kut nani silang matanuna bumi mariga real taktu ang anilor idlaut so kain na kaklunita kut mariga real big mi ilagiyaw tidugut katimabing ani so kain na kaktaw lunit Tako Conflict of Interest and Ethics Commissioner nga Conrad von Finkenstein narunek silaw mat idlaut new vilaw ni nga no new vilpikarangan ni marigarok big truck kuno akilak titilo ni $1,000 ungata ni luni idlaut temang nga ni utak titilaw tukina yang mit ta naru narunakay luni marigangan ni atok luni Unika nga nilo titirak si Malunita ko at niwiri lor tangit. Tamak luni at uraw mago pitiago Maluni. Tako aglo na mangin nirak daw ni nga piyak daw kulunyok. Inugyaktut ang night inuit karatli no nanganing nga tut kina yak tak titaw yun nak sinang matatakwa ikitong aksakta jikutinit tuniyaw tray nakatang ningin no tako nang akitong aksakta jikunipu puk daw sungo yun ni ayu dingo nakaktaw yun ni atok titakatarok si mang mata Canada rin mami takwa no nakakaktuit ang naiteman na titun na rin mo paruktunit at uroming mata Cecilia Papak inulo ni kangaklin ng miutak at tuwin ni karok si mang miyok daok manaw raktok na rin ni kaklo ni takwa Danish kava magkungit arwa miutitut at ukuyiraklo ni
1: Probably,
0: Takwa gava matokakku akilik sukuga yaktakat Ritong yok si mayu to kauga yaklo nga in na kok tuin na ruti nukak tita rok si magama kitong yo ruang ipunga. Ulumi mo tikit tugo Canada mi kava matoka kungit mamaya raong inak tut. Kitong at sakta runay lititit lugi no nakakakto ni ang nani Canada mi junio tilugo takot Canada rimami pi pagaya kok tita rok dun. New Brunswick meet Katutakatagik to ikayo kumayod na kikatiang ng mino na vomit. Aulak titilaong mata umiak drakot. Sukusungong ito ni nakinino na ring not. Kingulilik tanga agago mi katutakatagik to a tapestry of kindness network kut. Uksok toong mot aulak titilaong mata nakinin. Takwa nirurok to. Kimago na klutiki sumipitari akang mga tukimuak titiik ko ang ayok kangat Rick Maher ukaklunit unoktunit nariyaksanit tunaksailok tununaring miunun. Ukaklunit 400 ungatani nariyaksait umerdrakuwing mingaktut ikayok daw lutik takot Taking ni Marung ni Pingasunirukiat atuktaw yun naktunin. Maher ukaklunin tako uksuktong mutate. Pitak titaw rog tidlugi igliring mutate taw pikasudraw rog mata. Kingang nuglum naini muglum. Aksukong nakarok tidlugo tana pigak titakataw rog tuklinda maher ukaklunin piyaw yaga kalaring matana.
2: We want to let people in
0: Nunavut. O kaklunin na vumiyo, magatigo, kamagyo magmigata, inugyek tunit, inuktakaong mat, ikayo kumayunit,

Tidugu new veru tau katerong manaru ninganu pitteru maninganu lu. Aturi kuyi simadlu titakot akau ngilio roti simayang apir tau kudlu niu. Thousands nginero yu inuit karasi nunangan ningartu ang nangit kina yak tak titau yun naksine ang mata Danish ningartu nit Kitong aksakta jekutinit akago gasarung ni kore 30 ni ungatani atok titaw katarong ninginno manaw yok inuit ang night Canada rimami ni riyong ni kaktu arwa miu teman nataw ajingan ni atokuyi raklutik 1916 in nipigyak lugo 1990 mutikit lugo 4,000 ungatani parug ang night inuit Niversadu, 12 ni Arago ring nilo ni Kitong aksakta jayko timit Iglia iluago iliyaw sungo yun ni IUD ngon nakaktaw yun ni Karasli no nangan ni Atok titaw katarong mata Manaw rikto Danish gabamakungit Kinayak tak titinerang mata Ataw siaglo ti ang nanun $64,000 parung nigol Naya Nathanielsen ilagiyaw yuk karatlinu nangan ni Danish marigaryuk pigjuangan ni magulutin Ukaklo ni takwa kitong aksakta jiku tiligin ng mit Aksuk daw si marang matataw vani Ukaklo ni ulumi inugek tut ang nai Pil daw titikatak si marang mata Kitong aksakta jiku tini atok tayo marang Aktor ni kaksimang matano na rin no inusitin ni Glone. King of Vax at tinit, aktor ni katoy nang imat. Tawo nga rin ma, King of Vax agayat tinno, tikiw tinarmiyo. Canada mit, inugyak tut, no nakakak tut, agago gasarong nit. Katong aksakta, gunay lititaw si mang mata. Tanapikasudyaw lo ni Cecilia papag inulunit, kangiklin ang miyotak, sapun niya tiyaktok, Pekoyak sa mi Danish gavamakunit akit tao si marang manirin na kaklunit tao gavamabot tay man na maring na kulunyo. O kaklunit at uli ko gayak to nga gavamakut mamaya kulugit. Nukak ti tao ngikot ta sungusak tao lingakat ta gayak to takitong kunay liluta. Ako niyong ngito to inuyun nito yung nakakak. Nakaktaw luta pilaktaw ning ngikuma Diyon ngo tildo ko gavamato kakot Pirayang nere yun naksilok tutako nung Nukak kitong aksakta Runay lititaw si Mayuni Arwa mit mameraw ngito suri Temano na vomit at yung ngito ni Nagtuti kauming matataw no nagdwari mamit Ilangit kawi sakti kimig ko naglutit Katagsuyo maluti nagtuti niglo Kilometers mi ungasiktuarong ni Ungasiktigilo ni Soglo Tokyo mo No na vomit Itiw yaktakaklo nilo Agagi yaktakaklo nilo Tako sakyang naklo nino nagdwang mi ono Japanese ikot tako at Ikatagak si Mayut ikarukto tiang mit pinasawa si Yulok to mit katakso ilang matan imang miyotani ukiok taktong mingak to ni sakyak titin ng mit Japan mit ako at imang miyotali ribing mit o kaklo ni sungyogi si Mayak sariyas si tamani at yung ito ni imang miyotak takaw masuklo kanayong ning Nakawi Kawahara Kawi Saktiw Yu Tokyo Sea Life Park Mit o kaktuni Takwat katutukatigitut Ataw siyang ngituti Ikanganungaw katak si Malong Mata 15 nit Imang miyotani ikaruktuti akanigiyani katak suiluta Manaw raktong nagtutit Puksang milik tu ak biniling ni takot ilagayaw luti imang miglo si kumiglo Japan mungaw valelo ni sakyak titin ang mata. Kawi mayaw tiyak tut nunaming ningak tut kisya ni

Tunga sa inarang may gitti, tusang naktunay, tusang kami naktunay loon, tusang ako si mangitat tinig loon, ikanin narag, katang na ang may gata, CBC ko narag, takawingan ni narag,

0: 그다가 갔던 니님의 긴낙산에 저때는 그가름을로 비발리에 외계에미 니필력타의 가건낙시연요 가우밍 만나는날로티고 일세이 루누나범미 이수마루 타웅인낙마타 나랑낙 미가티고 아펙속타의 가건낙시라우밍 마타마토마 믹사누 일세이 아미가고요 갔당닝인노 조상내가를로티고 안마로 킹올락밤에 신낙사우티밍악투미 오닉카악투미 나랑내가를로타 둥가소인노랑미기티 조상내가 조가택툭 사우내악보세 카노 오카뽕가 조상내가 소가테인육내악툭 사우보세 오카곤내일디티악투가 카노임박게 나랑내악투가 다쿠닝가 온노사유 둥가소인노기티
1: Sidaturame Pivalia, Ukraine, current issue, Alano, Carter Yulini, Akamilio, Tartitissimo, Dakuninga, Russia Kuni, Oyosimayo, Russia Kuakongilio, Tarximo, Yo, Yo, Yo, Taku, Oxford, the Bingi, Carter Yuralano, current issue, Alano, Cartitio, Tarximati Dugi, Gasimi, Amigarcida Tuti, Amaru, Taku, Karaso Yaku, New Vesha Cartu, what to eat. Pekutikap bingi kakti tivi ukatak si matilagi nuk kakti tisimabu niwe sakam nam niya singin ni amaru mikitu tiwujui pilirip biwujui mi bingi lu at tokto ukatak si maluti tamakunga kangati si ukaranu kakti yurin nu puraka tiwujui kikakti tawarak si mawatuti taman na narunegi si mabu unatam niwuyo asukum nam niyo si mamman takunga Russia kuangi yo kangin no taku aru tabani takki yo yumi niguan nak takam na akti digi kawai ma ito yu taku nigu akti digi niyo ni akti oru tok tiang na ngatago amaru gawa maligi na mu asukum nak tumi sakki yu na ngay akti di amaru taku unatakti sigi yangi atuk togi akati yu na ngay akti di ilangi Russia mi ito yu kime dakpo nunalik joa minni taman na lu kisiyani Sakti si mangira unataku mangitu ni namasangitu ni. Kisiya ni atang ilimano na lakjua ipigo siyupo nagwang nagtakararang ma. Russia kusinian nagaksimabu German ku dakusidigit bigin ni takwa. Germany ku ang iyukaku vinga pasitirok tidugo Moscow mi takwa. Mi bigiyanga ni kaktayo karani isumasaksiyoto karanam mi ma. Russia ko kakko takwa ko matuyo ni amata German kunno pekko sidik biwi nunalingan ni. Silak joa dari namo minister yo Sergei Lavrov narunay agadaw ko tasuminga kitik ko ngon tidlogo teka ni katin ni karok tidlogi kino ay dari namo Vladivostok amaro taan na Berlin. Germany ko ang ayokako vinga pasitirok tidlogo tako ni nga Moscow mi pigiak. Pigiak sinasun ng matago sugiw tirin no tabba ni Leipzig Hall. Idlo ko tigi yang ani teka ni baan mi. Ammalutan na Russian. Idlo ko tinga pekko sidagibbing teka ni Germany yu ang iyo kako viani. Laaf raavu kako taako ago pekko sidagibbing yu yi. Nammi nagi yaw matatako ni nga Germany kunni. Ammalut matu yaw raratu ti teka ni Moscow mi. St. Petersburg. Ammalut Yekaterinburg. Ila siddu ti taako a kanutu inna. Kanuiru biuni auti narunaksin mata immini ippikusuttiakin mata teemaa rasakku narunakivui. Iran mitto tuwaakti toukattaksimavui taakkua Amerikakku ilikijangi tamanna Iran kanikijaani tyi nunalikjuangujui unnuanguju pikiaktoukattaksimavu ammaru asinginni taavani takiju akiani pivadliajui. Iran ku tuwakti tikattaksimavu Amerikakku ilikijanginni taavani takiju akiani kaakti tikattaksimavui kaakti siogaraanni kaakti juurinni tabbani Kuwait, Bahrain, ammaru taakkua akigiaroppui kaakti tiloktidugi Amerikakku teikani Iranmi kavamakkungita takkiyousidugi jingi ukaksimagivui Amerikakku ku kaakti tinnammata katititoujuni Kuvia suurta kaktidugi, ammaru inuogun nehtuti itadlimo jui, aan nehtuti ilu 68 ngu jui. Bahrain, pinga juoni uroktumi. Kiwi, narunegi loukku ikittu karoumakku taasumunga Irene

0: trompette.
1: Break, sugar victory, I curse. Ulang yok tau, ikaw ang utak juapi, wakaktuin no kaong mainu, ikaw yung mayangitan, nakjuti miksano. Tako ano na mayo tayo, nakjuti ang inak sa kano, naroon na ikaw takakatang ningita, miksano. Turang, takuya ka ang atan, nakjuti nimikin naksan, naroon na ikaw tayo katayo, matatesimane. Tanda rin nararang may lawa kano unikang na ang mga ilin na ako tigisin na ako tigulo. Nagtuti mikin na sa akago tama onurira katang mata kano tuin na ako kawisaw tiwag suti. Kano ito yun nagtuti mikin na sa narunay ko tiwaraw pa nagtuti no angin na sa no.
2: Tamak ko tamak mo yun narunay ko tiwaraw pa. Kau jemput kita untuk pergi ke sini. Kau kesuksesan ni, tahu korang mana tajuk tu?

nagdudot sa manyok. Yung katakta lumata. Akset to kahako was tutsuk. Akset mo tigit to kahako. Tukahako. Takuzo kahako was tutsuk. Tama. Akset to kakatakso lang. Uptok sa malakalakang maaklamin.

kuyna mi benedik tapi valeri rin yung naktay no kagabi amma tao ilisay amig ako yung katang ningin nunu na bumi isumaro na ako yung toro katang ma ilin na wilo akso katang mata akso ko sa katang mata ikana yaktik sanig at win naktakarak para nilo nunu na bumi CBC kunding nga ato ilay kakasang apakso kong naktay no rilaw ming makatay sa atagot tiyang may iksiwa

Anak nakal menyelamat saya banget. Apa boleh kasih terima kemungkinan mga makhaw yung mga itong. Makhaw yung mga itong apa boleh kasih terima kemungkinan mga ama. Dahil ma, terima kemungkinan mga ama. Aku kutin nila ako sa mga anawa ako ni. Makhaw yung mga anawa ako. Ang agalak ta. Pwede ang wala itong ang gajiman iliak yung gama. Iliak yung gama. Dahil na ano ba ako nila walunga ang kurukot ni pala walunga iliak yung gama inukun ni mga wala sa mga mayunga. Dahil na inuk may ada kulong muli akayo yung iya yung gama pwede ang sima yung ang yuman yung tuka ulo tunga man na ukal sa mga lumal tunga unikak sa min yung tuka ulo tunga akakal tunga seba ti chalinik dahil na yung tuka ulo tigilak po nga dahil na kengan nun uti daw sa mga gama suko sa basungod lunga suli suko sa daw ilang ulatong ka ilaw ko na siyo nga ilaw kataw na siyo nga kiyong kimo mo na daw taka unika siya ang nangin ako ako rung mapili ako daw pangano ko haptay sumatong ito ang akalaw ko maano gamit ang maakabak takwa ang agisimag ang agigakin. Sukwesu na taon ng toro mo gama dahil matiya nipili ko sa koroto nga sana tutumin nipili ko nga nipili ko sa mga pwetusan na patilugutusan niya ang itulitan na nipili ko nga wakaw ka makingan utitumin yung nakalilo nga tabo akingan nila sa mga nga sukusik. Lagi urat tunga, angkat urat tunga di. Ia Allah yang dapat tahu nasib lumba. Saya makin ngam utama ni ugama. Kengam ini usama lumba. Istirahat yang ini usama lumba, kau yang maju dalam nut. Istirahat yang ini unikau bunga. Dah mak, sokong seperti sokong ugama. Uka dahat lao tukutak manisya na ngutong. Igalalik, tikkubot. Takwa ukuya labi yata uyabot. Sa'y ma, sukusi ugama, sukusi batsi ugama. Kaya't suwa tuna at tao yumi. Kaya't suwa yung may hati daw sa mga tigod laga dahil na tumulimin at atakayuyok ang orisya kayuyok so kasi yung katigil ako at kuya kasi malaka ang ayumin kaya suwari mo yung uluta kuya kasi malaka ang ayumin katilungan na sila umanga ang ayumin katilungan na takpala umanga ang ayumin kuya kasi malunga tigod laga tumulimin ang redakta nga, ang isa redakta nga. Tumilihaw yung mayawyok. Dahil nasuko siya katigisi mga kutigod lagak. Kahit tuwa pa may muna at tawyok. Suko siya katibiniga ko. Kasi kasi mayaan nga yung mana. Kaya kaya kamana at kamana. Ang naksahal daw ito nga. Uba nga aya kulunganik. Ano sa kaliw yung anak tukong mat. Ama, tukong mat. Ano sa ilaw takaya ko lugar ng muna kaya ko lugar yung yaka. Ano sa tayo daw ang lunga. Kinulong yung mat. Kiyasyo. Kiyasyo mo yung tiling mo. Sa'yo na ano sa ilaw takaya kiyasyo kaya mayaw mo yung. Kaya ba diyan naman yung mani. Unik tak wapit

mamaya na daro ilani ko kikonet tini okakatangin naman na nilyat tini akat tini nara kuy ni kumu okakat okaktuye kau yang madabi o yukuro yung a inang yaksa kau yung a Karen mo nakita yung iliguro tana Isabel katoka kuyan namin nara katak tu si tusang na oso katak tuksaw kawo sa nilya ti datinig. Isurivik sa tinulo ti kitaw yagang may gata. Ikakang mitaw marakatang may gata. Kaugpata asingin ni nilya ti tilang may yugo. Tusa kuminakto ni unukatiang na yagibo sa kaugpataw.

Ammalutan na isulim mipat uhalima hatiri harunna sila yemmejonga Daviti angutingwa mik dan na nitjau siaktiv suni aupalum meok apiksu ya unna sila yemmejonga dan na isulituang mipat nitjau siaktilu taikani tasiu yakmi tusak saulang meok Daviti lo Billy Erolo nini ngaktinga takwa tusak saulang ajuit ulumi tutabimbi hai. Oku ali silen ni adikut hau isa kaindang e unna semua ulang ayu inu na biminu na tsia bom milo ina iling ayu iguk. Kutra api me unno Allah hilangan agak tak anu welo tillo tak awlo wan ni ulo aku ningani 20 misungo ni dimik. Oku ne haklo tillo 12 ngoyumik. Sani kilo am milo Allah hilangan agak tak me yuguk anu welo tillo tak ami pisi mayumik 20 misungo ni dimik anu ringalo sakin ni anagak tak suni wan ni tumik 20 misungo ni dimik. Ukone haklo dilo 11 ngoyumik umiyak milo Allah kailangan ng aktaw may yugok ano kung niya stilo 1 nito mik 30 mit 60 mut sungo nito mik ukone haklo dilo 15 inukto milo Allah kailangan ng aktaw may yugok ano kung niya stilo takawlo 1 ni ula kuningani 20 misungo nito mik ukone haklo dilo 9 ngoyumik pupang nito milo Allah kailangan ng aktaw may yugok ano kung niya stilo tak kami pisi mayumik 20 misungo nilimik. Ukho ni haklo dilo 10 nguyumik. Ako libi milo nubuya kalalangan ng akta mayugok. Ano kon niya stilo tak kami pisi mayumik 20 misungo nilimik. Ukho ni ngalo 9 minya ng akta. Ibu yubi milo nubuya kalalangan ng akta mayugok. Ano kon niya stilo ni yitumik 20 misungo nilimik. Ukho ni ngalo 9 minya ng akta. Sallo nillo nubu ya kallalangan kaktau meyugok. Tatsi kallalangan kaktau stilo unnusa. Ukho ni haknea stilo 5. Kayang siya miraklin like milo nubu ya kallalangan kaktau meyugok. Tatsi kallalangan kaktau stilo unnuak. Ano kunnea stilo atuak nitumik 30 misungo nilimik. Ukho ni ngalo 6 minya nakaktak. Huakta milo nubu ya valolangan kaktau meyugok. Tatsi kalalangan ng aktaw stilo unnoak. Ano kung niya stilo nik yulo atuak niyulo akong ningani 30 mitsu ngon nilimbig. Uko ni ngalo 5 minya ng aktak. Kayang sumilo aw palumbilo. Nubuya liumilangan ng aktaw may yugok. Sugo yulitin na kaya hak stilo unnoak. Uko ni hatikin niya stilo 5 uyumik. Tasi uyak milo nubuya liumilangan ng aktaw may yugok. Sugo yulitin na kaya hak stilo unnoak. Ano kun niya stilo ni giulo kawangan niulo akuningani 20 miso ngunilimik. Uko ni ngalo 5 minya nakaktak. Tamaan likut jo aminu vyele umilangan nakaktak may yagok. Sugo yulitun na kayak stilo unnuak. Ano kun niya stilo ni giulo kawangan niulo akuningani 20 miso ngunilimik. Uko ni ngalo 4 minya nakaktak. Kayang sual jo aminu vyele umilangan nakaktak may yagok. Sugo yulitun na kayak stilo unnuak. Ano kun niya stilo ni gito mik 20 miso ngon nilimik. Oko ni ngalo 6 minya nagaktak. Awan lo nunatsevo mi nainami hauptel mi lo postbill makawin mi lo. Nubuye liu milang nagaktaw mi yuigok. Sugo yu litu na kaya hakso tilo unnoak minilo tilo nik. Ano kui hati niya stilo ni yu lo kabangan niya lo akuningani 20 miso ngon nilimik. Oko ni hati kailang nagaktaw mi yuigok. 7. Tako takasil niya di ko kawisa kentang iunno sa mulo ngayuit. Nunabimi, nunat siya bumilu.

0: Mana ukalima khati khasim meyo nga avatak kuni pisi mayomik katinga yi o khati o yomik a o taku kia pe mik o tangai
1: a tangi me
0: a
2: a ho ho taku kia pe nga kamalin magi yo tru na pin fitu gi yo nga avatak kuni si gi mitanya katinga yi yami tunga ya nanalu me ga khati ne logo avatak ko avatak yo situ halire dikko seta Aro mak ona tor mani inam marin ni katimak kaiseru katta tanna avata piusa da siunga ni lauk si mamma 1988 kilo sivulipa mi tema 1981 mi kati li lauk si mamma tahinu mari tanna ulu mi mokar sin mag parnaidam ni javut ulu khutin ni nalunayak si si manarapta kikuta uti makimitaga October 13, 14, 15, takunami ulumi, mansuya miraktu, dan nak silita witin the week, that haning nipot in the hulu, katimanita, memalumet, imalaktu, September, papani, takarni, hitting any girls, young alo, hulu, akisiani, na pitskitak, tata, kinu siya, kinu varak, lobo, kisiani,

0: lilau mat te mai lang ye la duk tu gotan yo dan nanu nai me no te sakat chak ullung ata tingul li pangan ni avatau katima ini ni gorto su mata am rokhamalu dan na lu sakat ta khuti gile mo asugu khawi maya khuga gonu nagi me no takwa mi gorto go tu go mauti nunaling no am beti simadtabu nunaling nunamiti gnertikum no ang katimay kumitalo kawamato kumita ang labing ninyo at akin mo kitab dako maliga kato kung mataw kati niya ka nilwakta o tigasawa kung maro katimay yun mo kang arukari niya nulo o kiyo hakaya hakpo 18 ni umata nulo ni ilaw yulo tilo ami hatigin ni mo no na rin milyo no masimalutik no na rin milyo lutik dan maliga umiya o nulo Asi yatla roti hare hami mi yo kate de tigo tigo mo tigo si mo tigo meto ni ha akar meto limanu ta kuninga manigali ta kabato kati maringin no tangalo kanga melo iliga to ago melo hatu akpat ati liok to si magia hami yo onalo September 15 ni sili larmi mahaul mahaul hami yavo ukwilok sumi ni huwakta ako suwa kumaw Ngawakta ako sa ako marunong kipasani September 1 o kilobo. Ako tao katimaring ni si Tamaurong ilaktusot ang angarok hanga si Tamaurong tuwi o kilobo. O malo makitikon katimaring ni Pisi Marok at ang tiyuso kong midok tiliya o timatami makikyo katimaring ni Nuktan na anuta ako nagpaw kilobo. Awa pero katimaring ni teme lang at kiloko, teme lang at tuki, inin lang ang lagmiyo. Bako, kukago marap ka tulak daw ya, matano na rin yun no, Daniel.
1: Ah, hi. Katimanya, usi ulak to daga, daw na ni la siyo, mantriyami, daw na ni rip, siyalo nilo, eh.
0: Ah, daw ni gyalalap tigot. Ano na di ato ni inong marinyo makono kik atap daw suho kami tayo may nangalami yun. Dahil kanilo, Montreal mi alabi hakto ta. Montreal lo, ilatsay na nga. Ila Montreal mi trena lo, ilero kami at tatok ni hakta. Takumi hakto, huwarang wato ko tayo na. Inoy, tiling niya kang inik, aninak to ko tingin ni, tiyok ko tingin ni, kamurang ni. Tay may tuhaw ti hami gatay na takunyak tao hukaragalo kami sugo manchu kami aula lumi si ito sugo ni man. Takuyaw hiya hak na ta ilangin ni tawa ni tiyatin ni katima bimok sila kami ukahat kami yuko. Tay na illo ang ilo aloto ni illo tay na ulangin mat panikan lagi ko ti hak sumi. Pala at si may nga suni at tanay tumit si Arialin mi pipaharat tatawa ni nung nabin niya ni pili arap isuta takong niya arat rin yung lakturalo at kitiya na arong malakala kuma takuro hiya hakturo yatin ni kay kani katimanim katimazin ni kay lari ami pangay hatanit suta
1: Suli daunan ni lakmay na Inom mariu tudilo daw nung olak mi mata usi tangilo sini David tangilo kamagayo tselak mi jowalo
0: ah teka ni sini tadin ni narokto so narokto waro so minu na din ni no ta ni lakto ko keti ma vinga lo idak tay nang ani ni mati ni tagio ani hatlang ito ay so optimistic ka so mo inom mariu mata
1: Sulli, king of lipak siu, lituagot si nigoak ni halak ma avatakko angayok ha nganut. Sulli, amisuno ukele mabeo watak kisi iligo magayak tun tatu mo nga?
0: Lo agatan mitukot, ulo isili lituag ma tukita balo so watas matin na mitay na ipalutut so gamit. Ay patani chuina lo ang kwila ni to tau tiga tuare me ayo malaka hatta mi ma ta mi a ulumi

0: Pinaswa ko si Ulaw yung mita si Uyak meron na sila o yung ama. Nipili yung riyak to si Matsunga o kalimahati hariak to sunga lo ni Celtic Music Festival ng Uyumik. Suli apiksu ti hati halaw yung uminga kasi apotiak jumik. Dan na apiksu ya hati rito ako ko. Nicharuta hati kasimilo ni Terry Uyagaklo. Tusak sa ulang amiyuk.
1: Mana ukhalima hati khasim me jong akain sol to me me kasi apotek jumi kasi ngai an kasi atur na ge beta ma ngata se yo jamo ichar ta ge te sude
2: anik kasi ge la yo sama ge katta lo ma anik kam ni cha din na ge bunga tung anak tu pa ya lo mata khana din na ne ge cha ma ngata isuk ke sa ma ngata tapi ge jong na le ma cha sta ale anak tu pa ta katta tu
1: Eh, ni Celtic Festival mo, di kiri oke?
2: Oke. Tinga si akawe na si malik di tamani, tamong ngakir si mayonga. Kisya ni band members, pingwa katika ni, pingwa katika suka ni, tiki katikalo ila, pingwa katika tak na nga. Tiki kiyo si mayonga tamong ngakisya ni, Pingasiyak kagwe na ito. Tamang nga ribo nga kisya ni pingwa katikalap

0: That's the one.
1: Oh, nice. Suli 2026 Iloani Namogala Tiki Hoya Hatala Wibi.
0: Sivuli Pame, June Mutilugu, Pinasugat to Hatalo, Yunga Unnevimut, Pinasurito Arama, students on ice could no ace in Missunga, Umer Jome Hatotsunga, Anakalorotonga, Umer Jome Pirsuta Nani. Greenland me kalali nunane tava ni rimatolo yunga students are nice no kokut festival mo e khujo simam megama kokut mi biare tsato arama ane kasaksunga upasak kane upelo katsunga taka apik jamo ilo re to khujo simama ilo lo yugi bunga te ma apik jam biare to arama mo e simisuta Nene me piyakito ha kama tamonga tikim misuta.
1: No kasi magun na lao katangila di.
0: Anik kasi malao katangila nga. Pinaso ako si lima unga tano. Upin nga lima. Kasi ani piyakito ako ta. Anik kami siya lalik alokto nga.
1: Tasi yung may rito ako bi. Asi ano? Aulang masu ka bi?
0: Mana. Taan na kinguli pa ang ulo kato. Aulang nilang ayabo. Pinasok ako ganik. Pinasok ako lang kailangan magama katimani kailangan magata.
1: So big ako ni nitatati ulitin?
0: Ako ni uyu yang isu ni kisiani ako ni kalaw lang miyo 8 years ng kulit di pingwa rekto huyo katani kisimali taka 8 years iluani piyak si makul ti.
1: Namini ni caluta liar si maya ti hari tahu jaku tu saksa aku nasu ngupa nadi liar ni.
0: Tu saru matu aku ti ni pilih si maya bunyi kati apa tak juk kinek logo hari tahu jak tigo Apple Music me tu YouTube me SoundCloud amalu Spotify kati apa tak juk lagi si tamu tu tinggi si kisiane ni pilih rela valle ala ala ribu akago lang ayumi.
1: Aliana. Niriw tupalo wi unno ingrela lang ala wi.
0: Atin ako tiyo palo hatakin tuku pingo katigi lang ayak kalo nalian ingi lang ang mga tatu kita suta. Aliana lang ang mi.
1: Unno pinga sutsusi ingi hatiri lawatsi yuri nilo chowilo yalo yani santalo tamanna piyuksa hare halok kisi ingi hatiri loktina si
0: e pasa laungi lahot o ha khatigi din sata pingwa khatigi khatta simale khatta khatti vit sata ke hoji mage loktu go nalleng mga ta ingi langa jabot o ha khatigi khalo katin sata piyuksa kala khatta
1: Unno ka sa inna amiso watak ni haihoja o katala wabi ni chalutta dinot asianot taman takko ali asiri hatalok tangi nunabummiung o hatalok miyot ingi hatiri lakta di teko ni nga pinaso hati hakkalao yubi piliok sa hati hakkalao yubi
0: kumalao yunga teri kut teri tunga nakto alumima apiritsya sugo piliok sa karun na kita Kau yung manera makano ingi lang ang mga ata. Lakaso go, piyok sa kong nasilaw dugo. Ingi katigil, lutulok si manata. Day ma stage me. Kisiyane, imini tatami ka lapit sa marilaw to nga. Ingi katigalaw ka ma-terry me.
1: Terry, uya ka? Amalo, ilagyarat sa ka, ila apiksulik ka nung umata, ilagyarat sa ka, amalo, Atunero ma vi how you matino?
0: Una o harala pigella matugo. Anik kamilok tusunga neni me piarito arama anik kalok tusunga tavane yurenelo ingilok meganok. It because it to palo lok megama tavane piare takuna hatasuge. Ingituni watini takuna tu kisiani tema piara katausima megama. Utu ka kaswatin na sunga tamahat takalwa ka ma

0: ipi usulok tunga ima pero katao si matsunga ingi katao lik tunga yuri ni mo ingi katao lik kunga teri uyakak mo ima isu mana katalok tu ukao sige kumatsugo uto ka katata kanutin na tamma hatta kalua kutta te ima tamma katasa takisi ani ilitsisungo mihatta
1: Ahai, at sunega mo behawi matino.
0: At sunek ko nga ilak kanut. Ola si mga nalimat siya tilunga. Te mga naligusong nalimat siya mata. At sunek taka ilak ka. Anak kami ito. Taman na to ah.
1: Hey, nakumay mga lo. Halimahati ko na sikin na milaki. Kasi.
0: Nakumay.
2: On the second last, we got on after work. Tungas sakatigay yung mawasi. My dear friend, Kathy Abudato. Tungasubtisio.
3: Hi! Aliana Duk, Tamanigamik, Nakumbik. And thank you to Terry and the band. Tungasubtigala lang labot.
2: Una, Kathy, uma, ataw siya ito yung nasa tayo, kung nasa tayo pinlakayo. Namakoto, kasi ang kapwa karon. Tawo yung mga siyo na inyong katawro yung mga kasi. At sa kaktuan ng sa atin nakita.

0: Michael Mick.
1: Tú sabes si me llegó una hoja le más a ti un asilado y me llega a un palo mío ni te si activa que a los tenía una David y ango tingo ac hoja le más a ti y está todo arco ni te si es un milone pili egolo que en su miolo tú sabes que hablan mío
2: mana hoja le más a ti has sido una ni te si activa si a jote que me pagan en una bimmi tan na una tikisiman meyo nikcha tik festavo mota siu yami taviti angutingwa aga lok a taviti ngai
3: a marik
2: a amisu vichuti tikiti do kumasimal kyakkaro ilo ni 2026
3: tikiti do kumana motu enano nalinnat kisiani hai khujao gama
2: eh a uha gonna hinamo alla manga pekkaro ilo ne
3: a Nuna bimme ilon nangin nuna ne mitja usi aksi malkuma ilangin ne pigella hatta sunga ilangin ne lakkaa kutama hatta sunga taani se piuttu tigilvit tai meidu tamat sumunga ola tita usunga munga haiku jotsunga
2: ei hangali mitja uti me tigusi kenga loksima vipigok sarenga suti mitja usi uti me
3: Tiko sila kila ko yung mga 35 niya ukiyo kalaksunga. Taman na inyewi ilap ko singa ko ula ko yung may matay matun na. Tiko si simang nga may mga tamat sa mga nitsa o tima. Ito siya ko si mga ko. Inyewi ilap ko singa atok so ko. Nitsa o siya ko tima ako niya alok. Sao ni kakama tayin na. Inong makiula kami. Inangita ko malaw yung kawisti tao ko ito ni akta ko ni amiso ni pinasuak si malaktaminik.
2: Ay, nalaya tayo na inumagay.
3: Kangit sa minit tao si aktito ko so ating auka ko malaw si mangita ka sao ni riyak ko.
2: Ay.
3: Lago na taka ako niniyado ni tao si aktito si mayo yu sa pingasak.
2: Ahay, de. Suli na mo wala Aulang usuri bi ngcelutta agtulo de.
3: Kahit itaw si mga lok niya mga kisya na ataw tsikula sito ak mata makul kalak ng imat ay panganay yahak na nga hatta to. Tay may may mga tagaman na.
2: Suli nali ano nali aula yung nakpare si Mavio ali anak ni Pautso ni tikit itaw lok si Magawi ngcelutta mo.
3: Taanisok nimi ukakun na kuma taanisok tuit tigi ako tigi si mga kituki mo ako tigi tsubit kasi ani imme ni tigumia takano tatsu mo nga pinasuak tsunga ilin niya tita utyo na nga uti kaso nga makangik sumi ukakun na to nga ako ninyo ulak to Tahun sekutuit malika hak sutillo piwisukka tahun sekninga utro tigilago talit tumi uminarok si mayo hangito kung asagoti si mayo it ukuninga June slayer suna hak dini atong ituit tahun sekutuit

0: Li sok wala yon yang utingi ak nang ilo ulit si mayuri tak po pihu yak tito tuki mo ang utiyo tilawi aliyagi suka ano kak si mani pimmariyo tito tsuni pimmariyo ni kung ano taanisok ni nga tayo tsumono na liyo.
1: Ah, taanisi ko singin nilo pingwa lagade.
0: Ah, pingwa ngilakit tuwit. At sige ng ito rin na tana sa kusok niya ato sumut sutik. Nito si Yaktir Sunitawa ni Kao di manasuhuan no. Tana sa ito ay ilikanak ni say nalangari hak ni say kami na sumum niyo.
1: Suli, unno pingwa lang ako wi niri utupalo wi tukalot si lang ako yata si usak niyo ne unno tukalot utupalo lok may matanit yos yakti pingwa talok tu
0: na niri utiaw pingwa kasual to at takay ko yawa ta pipili mako pitiya kasual ko minasung matay may kasulang ang medyo hanwit sa niya kugukiyak
1: ah kinakune ila kalang wi
0: tatsuminga kangyok sumiya may ay pahalagi lang ako nga pili hero mi akago niya misuni tawa ni kang sumi tani si kusingin ni tani tukimote si katigi suri ako ikayok tigit suko
1: apik suti ka nung umimata ilagay ari kumabi tawa di uwalo at sunay kumabi hawin matin no
0: hawin maka ni ikin ni sa watu uwan na kao yung mga aktuit, kinaw mga tao yung matangit na katabi, tila nga aktaw nga akong sa uso ng mga, kaya kao galuan, may kinakpangot yung lawa, makta, no. Kao yung matangit kaluwak sugit.
1: Ay, aso, nagkumay mga kaya, lawa kalima, hati ko na sa kinimarikit, tabi di.
0: Ah, pigyok sa tuha, hata kumapat, pigyok pali anak, tukitak pali at suni. Piyo wata ko na ilit siga sugalok sugo. Tukita ako na panlea hatta to. Tigo yan la sugo kasi ano yung medyo nito. Ilangan ni uloy. Amisyo yung nakakata sugo medyo nito. Tigo kuminang ito tsuni. Tay may gawa sugo medyo mo.
1: Ah, nagkumay mo kaya lo. Dami di.
0: Nagkumayat suna ilo no si.
2: Tana, si huli pa mi nito sa niya niya tilugo haylok sa mamiyuk. O palong mew, taviti ang tingwa, tungas ti taole. Amalo ikayok tinga, pili ero, kangit sumew, tungas ti taole.

0: Apko elu kano ka sunang itse kumit kanga tat kano aklunang mo mimerlu kisiani walaut.
1: Taiwan dali lak Taiwan dapin dalak tugil tika si budi hantay at katlak tugil ay sa kabil judi ka yuktoro gaman ay dito tugil ilan ipilo at kalawas na mimerlu

0: tabakkas kaba gayung din la tadinga wadang mata dun ni sukya buwan nuli ayon mo mes kaya la to pilir gayak to lo bala ba
1: e tema ga si wala pa mi han na ku tuk tu se ora vit unikari lo apiut tamna
0: e si wala pa si wala la si wala pa vi tuk tu se ora Took to your other clue. I'm going to go to the house.

0: Meine Bewilligung auch alle gerne hat, der Leid, sei es, und der Gerne hat doch der Meine, die hier auf sie laufen, Roberts Gebet, doch, what's out, da.
1: Und look good. CBC, okay, auch doch, Tobi, weil der Jungen in Arab, du sie, wenn er Tobi, und da, Mariga, der Victor, mit Pilger, Katar, nicht gut. Kauil och putakonu navumi marigarok tiktuanga lori idlaut. Sogay nagaktorong matakwa kauil mayaming nit. Marigarok bing mitakwa. Marigarok ilagiyaw ningan ni. Conflict of Interest and Ethics dan na Commissioner nga Conrad von Finkenstein narunek silaok tukimiko narok taming ni idlaut niubik daong ningan no. Niyabak pikarangan ni takunong ang marigarok bingata katimayingin nut akilaksok daw tilo niyo $1,000 ungata ni tikilugo idlaw tayo mga ni utak titilaw to katimabingan ni ukaklo ni tao naruwag ni nga no niyubilaw mat takunang nga Unika ni tao kimagunak tao tidugot niyubiko tao katarong manarud ningan no pita ako maningan no lo. At uri ko yi si madlutik tako at akaw ngiliw ko ti si mayang apik tao kudlo niyo. Thousands ngin niro yu inuit karatino na nga ningak to ang nangit kinaw yaktak ti tao yun naksina ang mata Danish ningak to nit kitong aksakta jay kutinit akago gasarang ni kuri third ni ungata ni atok titaw katarong ningin no manaw yok inuit ang night Canada rimami ni riyong nekakto arwa miw teman nataw at jingan ni atok huyirak lutik 1916 in nipigyaklugo 1990 mo tikitlugo 4,000 ungata ni parug ang night inuit Nibaksadlo, 12 ni Agago ring nilo ni Kitong aksakta jay kutimit Iglia iluago iliyaw sungo yun ni IUD ng nakaktaw yun ni Karatino na nga ni Atok titaw katarong mata Manaw rekto Danish gabamakungit Kinayaktak titinerang mata Ataw saklo ti ang nanon $64,000 parung nigo Naya Nathanielsen ilagiyaw yok karatlino na nga ni Danish marigarok pigtua nga ni magulutin o kaklo ni takwa kitong aksakta jay kutiligin ng mit aksuk daw si marang matataw vani o kaklo ni ulumi inugek tut ang night pig daw titikatak si marang mata kitong aksakta jay kutini atok tayo rimarik tutik aktor ni kaksimang mata no naritin no inusitin ni Glone. King of Vax at tinit aktor ni katoy nang imat tao mga rima King of Vax agayat tin no tikiw tinarmiyo. Canada mit inugyak tut no nakakak tut agago gasarong nit kitong aksakta gunay lititaw si mang mata Tanapikasudyo luni Cecilia papag inulunit kangiklinang miutak sa punyatiyak tok pikuyak sa midi.

0: nish government kunit akitaw si marang manering na kaklunit daw gavamabot de man na maring na kulunyo o kakluni atuli kugayakto nga gavamakut mamaya kulugit nukaktitaw ngikot taso ngusak daw linga katagayakto takitang runay liluta ako niyong ngito to inuyun nito'y nakakak nakaktaw luta bilak daw ning ngikuma dun ngutilu ko gavamato kakut pera yang nere yun naksidok tuta ko nung nukak kitong aksakta runay lititaw si mayuni arwamit mameraw ngito suri de manu na vomit at yung ngito ni nagtuti kauming matataw no nagtuari mamit ilangit kawi sakti kimiko nagtuti katagsuyo maluti nagtuti niglo kilometers mi ungasiktuarong ni ungasiktigilo ni Soglo Tokyo mo no na vomit itiw yaktakaklo nilo agagi yaktakaklo nilo tako sakyang na klo nino nakjuang mi uno Japanese ko tako at ikatara si mayut ikarukto tiang mit pinaso ako si ulog tumit katakso ilaw matan imang mi utani ukiok taktong mingak to ni sakyak titin ng mi Japan mi tako at imang mi utali ribing mit o kaklo ni Sungyogi si Mayak Sariyas si Tamani at yung ito ni Imang Miutak Takaw Masoglo Kanayong ni Nakawi Kawahara Kawi Saktiw Yu Tokyo si Life Park Meet o kakto ni Takwat Katutukatigitut Ataw siyang ito ti ikat ikka nga nung nga katak si malong mata 15 nit imang miyota ni ikarukto tiya kanigiyani katak suiluta manaw raktong nagjutit puksang milakto ak viniling ni tako at ilagiyaw luti imang miglo si kumiglo Japan mong nga valelo ni sakyak titina ang mata kawi mayaw tiyak tut nunaming ningak tut kisianit nunak jari mami at yung ilang o kataw si Mayu Japan mo tikite tao rigayo. Philip Brooker aw ratilok tok aw lakto ni narunak si Dunita ko kataksok tao yut imang mutate at tuy na karun ng mata ilak ko si ni asit tao si katak tilugin tako tao si katang ng mit kanokto ko tao katak si mang mata na rin na yaksido tiglo o jaks rosok titivalag lo tilo no na vomit. Katak si yi Tokyo mingaktut no na vomo aw la katak si marikto agago kasarong ni pingasok soklo tilo ni ikarukto tiang mo ni kayong ni kaklo tiglo tiki katak kan na kumaluting. Kingulak pa ang mikikat kikaktu yi ilikusok sutiang ito ni adyong ito ni ro ilikusok kaktu niglo gawa matukakuno akso ko te kaksi marukpo kinaw yak tak titikan na kuyi si maluti ilagiyaw yun nakto ni ikanayak tini Inclusion Canada ko o kaksi mang mata 6,000 ungatani inong ni ikayok si marang mata Canada rin mamit ikanayak tak titinang mit 400 ungatani o yun ukiyok taktong mingak lutik kisi anita ko kinaw tinang may Inclusion Canada kot isuribik ang mamadjurak pat Frank Fagan tukimuak titigiyaw yok tukilingan nit takunong nga kinaya karunel na roti Fagan isumaro takaktok Canada mutate kingo vaksang nerang ningin no
1: disability in its broadest
0: o kakto ni ilakusok sutiang ito at jingin ngoruya sungong mata ikanaya tit unong ilang usungo lutik inukiyak tut at yung ilang na kaktaw katak si Mayut. Isumarugi ako isung ng matapin na yung ningin ni ayong itamin ni kanilo ko mayaming niglo ikayo ko maningin niglo inugi aktut Canada ming aktut kinayarigin ng mi ikayo tigiyaw yung nakatang mat at rinaw titawuti Inclusion Canada kimikunak to $50 million min ilagay kan na ko malutik ukiyak sa amin kinayarigin ng

0: mamatukakut ang ilaw ngito surit kinaw yaktang na ang mangan.
1: Ko yan namig Toby to sa ayak sa tutututamang ka tinangmit tima 3-4 dima paila ilagilaw tevut saksog yang naman in makasi wala pa amit sa nalang.

Abang at aktawa, ma. Dahil si maninyo, takablo nga ka siya, kasukaw lula ka, ma. Kaya wala na tao sa kali. Unip ka aktawa rao sa manginyo ko, unip ka aktawa ka wala na ako, kaya wala rao sa manya ka. Tao nga, witi madaling mo, niwi ka aktawa rao ka, takimik sa kasarap luta. Anak-anak-aura sigap ko. Tagbusok lo aw na jidla tarak sa mga. Ubla ko to pagkapta. Ungir lang may tam na anig lo ko to ga atatagi siya ka. Tigwak siga. Mangok siyang man. Kuli niya making mo to ga mangok siya para ako matasupo yo kang nga man. Tao na nga natapa kami pang nang nasakti luta. Kami na ungir lang sa anak ti kulog suni uli mga mga tao nung anapilog tapos suni. Ana na ma agwa suni uta madla kulungi. Kao nga atap lugo katta kulungi igyo kak suni uk. Tako siyo parak si mga muna. Tagbalo tam na imirug parak si mga ta nirim na yung kakso ta ublog. Ublog mi takpang nirap ta tao kasyo na bay. Uglo ko may takto na ilo kao yung masak na nga. Nagbali, kising ming, magtaming, kausak tiglo ko, kaudla ka tang nasa akso na tamaw nga, mitsi mo taling mo. Kising ming, magpiyak si Bune mo, magakso ko. Ilo si Bune uglo, kinga siyo tulo, magsakso na yung, imaw siyo rao si Mangmon. Ikaktinga nga tam na kalli uglo ko. Panak tiklo niyo. Tam na simikat taklo mo, awa takti yun. Pahali yung saklo niyo. Anig lakit yung makiyawak sa mga. Kiyawak din mo ilugay, tuwak mo ilugay. Tam na imaklo mo, tukto kami niyang uki ulitak. Ilari kang nga lahat, lipi ulit ako yung jawala mo ta uwag ulo niyo. Kang nga lahat, tukat lugay, katumay kurulak pang mata. Kulit takay tisunigin, ilod lakasunin, ang makakanego po kakanaksunin, dam na tapo nga, kilagpagsunin yung, imaw takayak pala ako sa mga ta. Tagpo-tagpo nga, iyon na ninyo, kikuloy lakasun, tanotak ka, di ko namin sa kulogap ta. Ima kong niya,

Emagatti. Kimmejo anoge akattu uwangattu aglagolu. Ayung palleblung anoge kolupaksunga pivarausimbagam. Amadagwa ipiardung wasarnamigattak siunakkullikea. Anilogittu mutasima. Pinyakangani tuktumi niungni pinyakarapalamutali. Nutakangwa kayaksunga innangayoguloyo. Eikwa panigi tiglang panakaksuni tatan ananagipuni uglak si malaksuni ikpiyakti mingalang migatago peksiguruksuni sila tawarok pakaksuni miti matari migat ikpiyakti mingalang migatago ukautu sa akulurang migamasipa kamisiparogipuni iglokduang ilimikinyak sa kulurutin. Tasi mga notang wakaktong tasi matatuk taro ilang mga pinyakakulong mitukto kami. Tagpadaan na ata akalukluni nga lo. Kito nga yukluni nga napikatanit yun nila kumakang. Kasi ila ako ni uruang ito kito nga yukluni. Di mga kabluna ang galaksun. Kabluna akta ang galaksunin. Agakang waksun nilo. Itigakang waksun nilo. Kinyang wakakulukluni nilo. Kinang wali kulungmat, anana matukto ka kulungmik, sa ato kulungmik. Pukit minya siyang wali kulungmik. Nung ka kulungmik ato yung wali kulungmik. Aula ka lakso, tama ka pala ako. Amangin na suwa, aula ka ito. Sab ko niya ako niya kakulungin yung wali ta kulungmik kinang. Kasi katanong ano nagayap tinig yun yung lugar na magkaya. Siyo mo kapta. Siningitay na kurusuriglip ko ang una sa kwalakamata. Taam na anikuluga amemeyak ng. Taam nung ay baksayo katawala ko kakluti ay baksutin. Siningitay na anikuluga. Pikata ko lula ko kakluga sa kiyo ko ta. Tuwak na kuluta katumakangan ay ilin kakso. Siningitilong asulitak ba. Itong na kami, tikin na kami lang. Taam na notakang mga kuluga isiwa at ulin na sunayaw na ako. Kupit suni. Naam nga siya kaya itong tagbaan. Tagbaan ito pagkama. Anana makawati lang mga. Panikulong. Anikulong pilak notakang mga kupit. Wakaya yung alo lang. Ukuhamun. Tapsi mga notangan. Tagpare. Anan maki sa kuro yang may mago. Aki sa niyo. Notang maki sa uyak palang ikak. Kiminin kakko akta at siya suni. Iksin na kurong nang migak. Ako na rungan na bigak ko lang si magagko. Tamakwag ang inyong utiak. Itigang nga kurung ito ng utyakta. Kaya nga talutaman na nubuhan ng utloni. Ako na makarapigit ko lang sa madaka nagligilak sa ulo. Ang nagyarok sa ulo. Siwag lulo si bulak pa amin. Pingwak takang nga dito. At amin na nalulikala ako at siya ko pigyang nga. Time na ikpagsang. Unik karok taka po ikutiyak ako. Manalik kama yun ni. Inututiyak suna okan lang na ayok naman. Dahil na to. Kubiagip yuguro, kapiagip yuguro. Pila ko si mayaka. Unik kakayang nakpaka. Ilang unik kakaning nyaktuk sa ngam niya karok. Ubla ko to pagkapta taksak to aroblo ni. Takwano takaw. Taksik tuarang mutamane kanik tukulung mipingwak sotik. Kinyakiangam na takong ngawtuarang makimilo kikulak sotik. Nanok na takan na kinyip sinyak takan po na akayaw nang mi. Niki yuwalam. Naong ikawanguti mo sinik takak si mang mata. Wa itok po nang nila panarang nang matanya ako ngayon. Kakyo katiyabi do sakatalo. Tagwa ubang alo, tuin niya klo.